bu nko onye ori ma na ofu ubosi bu nko onye nwa ụlọ ofu ubosi adịrị pụọ onye nwa ka anyị bịara ikwu taata akwụkwọ nsọ kwutechara ọfụma ọ divine mandate ewepụtago ụbọchị ahụ onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata ọtụtụ nọkwụzi n'ili ogbu eze ọ bụla ezu n'ori abụrụgo ogbu ata a stolen crown is emi aka you can run but you cannot hide enwere ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a ọkụkọ ọbụla agwọtara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana na dibia onye oke ọnụ adadụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata okwu dị m n'ọnụ aga m ekwu okwu ihe ọrịa ada bụ uru iwere azụ ụmụ abụmọnụ ọkwa ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori ada eweta ngọzi ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị ejiri ahụ ahụ ejiri esi nri ada aṅụ ya aṅụ ada emekwana ya ngafu ihe aṅụta n'eze ada eju afọ kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ ọbọgwụ ọnwụna nyụrụ mgbume ya nyụpụ ya na akpana akụ ọnwụna fechaa aka ya dara awụ otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha na-enegoro ka ụmụ gị si akpa akwa ọ bụrụ ọzọ mmụ ya agwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee

0: redio program adị ime enye kemgbe a na-eke ugbu ode eje ejewa bịara anyị na 94.5 FM. Ụbọchị ụka niile bido n'ọnwa March
1: n'elekere 5:30 nke mgbede.
0: Ọ program iji anaanị ka anyị mara enwe ọṅụ maka omenala anyị na ọnatarịchi anyị. Anyị kụkwa ya na-akpa maka ogbegbu niile ugbu o jiri n'ọnụ. Ihe ọzọ ịkpa anụ bụ ihe eji wee mara ugbu o, dịka nri anyị na-eru na ihe niile bụ ọnatarịchi ụmụ ya ka na-eto eto ji wee na-akwụ n'ahịa. Ekwenụ ka akọrọ gị akọ, maka anyị kụkwa ya na-akọrọ gị akụkọ maka ndị ugbu o mgbe onye a. Ohere mbụ na ịbịa ka ịbịa soro tute ruo iji wee hụ na anyị na-eshiwanye ike ma na-adịnwete n'ọyụ. Ya bụ oke ma anyị ejewa afụta n'ọgbọ, ekwenụ ka akọrọ gị akọrọ, maka na ị na-anọghị nke ị na-adịkwa n'ụkọ ọkụ. Ugbu o deje na
2: weekends.